0: best internet radio station.
1: Josepho aiva kanaka, kisone moyo wake mambo. Iyane angaite sa Josepha, iyane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.